Muna sangwa sunya dolu yusudu di makasa wa namleba wazu o sol mako salad. Ha ha. Yo.